0: plumbing service, because nobody likes waiting around. You listen in, BMB? Nobody likes waiting around.
1: Call 1-800-FURNACE.
2: Okay. Na maka to aso bibia so ani wa meme kan wi ameko nti meme nhwe se de meka en na si de go bu okro apart meka asem no agya hoko after be 2-3 years be ka asem bi wo fidi yesu e about Dubai
3: yeah
2: de ka se wi en me wi ye wi program na na so for penny bi frɛ me en o se Roger me trust up but sabi Dubai omo wo sama mo wi e bo ana mka chance papa o the weather condition e kasa yen so e di nyama onkonkon ne kasa ti wu no o be read u calendar be kasa be wi no na yen so e di de wodi asem na soma ye ne wi na kasa na calendar ne ne di asem na soma ye no hwan e wotumi eti me nya wo calendar na mde kasa de me tie na maka and yet to us agro grass and pampa oni be ba ho so ne yakofa old video no ne yesebo anu ti erade di asem na dum ye a ye ka ne se di odi adum ye
3: obi beka se ohwe sunsum sem ene eni awa wodi kosunsum wiase hunu kanyame de eba besi ye fa asem a prophet fornum kan serious because e ka abrabo ayebo ho
2: yes sir
3: se obi judi na o ka bibi na amamu a won fa so bo no nyame ana won fa mo
2: ma me nka asem we me ka asem bi se nkom hye bebra ya hye wa blabo a edile na embem ne tena se ne check uni patria cause sometimes enye de o hye nkom no ana o ye nkom hye ni true for ana enye de o di asem no suma anu no ana won ye papa but nkom hye bi wo ho no mo a wo na ye hye fa ho no edile na emma mu a tena se ne hye uni patria ne check ni ema bi we
3: chance
2: is as aduane adi mani pa madi ni enfa mankra man and it be an come she be aba me ka se kra ya show come the date ni time at home say on this date adi abc di bc wa brabum wa ku di ada na wo twen sa ada ne se mbra anya ne honam ni moje na anya na hunu sa adi bi e be pie wo sunsun no bi kan asem bi se na urade nyankopon kan asem a otimi sesa na no ana urade kan asem o bon sem timi shoriti a ahonhom na ewa asase isu ni ahonhom na eye adwuma no omo ho odin chen wa oti ufie di ufie nyansa e kasa nti nkom hye bi won ma na wa transia atwen ana emba mu a me wi a me kan sem bi na nka nye no na me be ka
3: okay
2: ba de wa bi se yi no ano nti me kasa abefa Jacob okay. Rebecca Esau ene Isaac ho kakra na nka me nkan ko ho but wa sem na wa bi sa no e da mri kunu ba asoro kakra ma mia good Why ni nyina? Ya wi shira. Mami nchira de kitu abi mwa. Oba bi tena ase ane friend Rebecca. Rebecca na na seba ene Sarah. Sarah be wo Isaac. Na awo ho ye din ma Sarah che pa nsana otimi urade ye na dom ma onya Isaac. Yem sha de bi wa bloodline. Abraham ware Sarah no brebe bre wa wo ho odo na urade ahye ne bo se mema wase adore ba bo hye na urade de hye no watwen emam tie du ba bi ne yire betu ne fo nya urade ne tu ne fo ne yire betu ne fo sade na wo nko me made ho e bia na wo nya ba ye den amaye wan ka sa mame amaye eti na in the mindset
3: urade na kasa so onko ne made ho
2: da bi o urade aka kire abraham
3: say
2: madum wo ba emo ase adore but ache
3: emem
2: obohye ne mem biko wa kan bohye na kire ne yire ana ne yire nsu hwa ba bi o mati fi adun onya me bohye na ohye ne twam because under normal sense according to health wise ba bi asare anyin adun wo nyinsan wo a eye musuo because e den oba wetwa 80 atwa ni 85 de ye di
3: possible
2: musuo ana share tu ni kunufo afutu obi sai ni ama afutu obi hwe ni ama ye
3: afutu obi esai ni ama
2: asai ye ni ama ye to tu ni

0: na fi se nipa ekọ be nyina no ka se yade de etetar haban so ebetimi anya wa bribia nti wo se bribia so so so obu ahosie na forma trust nru no na me kanfo ma woni wabusua abusua nchem fam patwe wi aye multivitamin capsules eboa na woni pedua no anya moja ene hunam chese asafo ebetimi okon ti ayade ahodo nti Valuvite papa Valuvite ya efi UK abrochimemu na me kanfo ama wo na woma ye ne kama se nti value man ewo ho value woman ewo ho osteo life ewo ho platinum plus ewo ho eya ahwa obore ene wunwini waho sabi enye yade bia eye kode wo bia na ma wunwini tutu nemu medu ba bi nso a eya ye nhwehwe mu de nanso bo ha bo nse ni pedua no e wunwini ku wani mu na wu wunwini no ne wu skin ane obore na brittle na ye ne ma bia tese sabi emma wuni pedua ne nya kono bi mda bi onya value woman ana value man e betimi abo pa ana osteo life no eno so bo am wa posoposo ye den sa na ye kan beauty plus enso ewo ho omega 3 fish oil ewo mu a eboa ema woni pedua no enyini ye fe kama pa ne e ka ne se woni honam dua na akosen ana asa twintwam no enya oda nti ya moni nkusa nru ibi na eboa ema immune life papa pa na me pa cho mono kenso wo ho eno no wanyini edru ba bi a se bi otimu se enyini enya wo no ono no me beboa ama mojet mi afro ko wadwene mu ye na ama wo relaxation bibia nti no sabi adwene no enkototu nsisi basa basa ma onka sabasa da bi nti ya pebi nom na ni nyina chi no se wonnim se malaria ebibrem hani ye ati pa wo se uma Lumitrust ebtena ofia bibia na Lumitrust no eye malaria tamfo pa nti ya hwe ye nhwehwe mu hunu se malaria mo ne bi e wo mogem ansa na wafa na Lumitrust maker se me pa cho eye se atimita Lumifanti wo mu nti no timi malaria mo wane ntempa ba bi wo ma fro akodru bia wo ni badue mu no wo mto ne te efi hono na wo musan so wo bi eboa e ma nkoda nso nti Lumitrust no akoda anom peni so nom nti eye ahwe na epe bi ma nkoda no so Baby fight drop and syrup on so ho akoda didi ya wontanya de makura nidi mani moja enyine brumbrum kama na bibia amwojina so aye fefefe nura doja so ho makase abibia wukoba no enye drua anase presia ye mene mene nkwa na timi sa yade e wosi ye timi toda chuchun waposu waposu wachibre munga seno na etimi jina ne na ye kenyi Nura do gel no ene betimi aboa pa ehyehye kakra e woni ehye pa ene e woni a da ntem wa kyese no ni nyina utimi de twetwe oposo na me pa cho bioglobin syrup nso ye be ma ne ba nyina no ma ye ye ni chichu ni mye nua ma ma na adaje ni wona mudidie no na muntimi ni di ye no me pa cho bioglobin syrup mo didi ye mo jane be fro se wose kwase ye hwa o na afure du ho ntempa na sa dwen na kasa na timi abo adwuma nya sa be hu se edu ho na na ukasa ya faafa da bi vitamin B12 wom folic acid wom eboa e ma omoja na so ate no afuro koso ntem ma ye adwuma chance of 400 nso e ye susuna tamfo na sunsuno abo chenku woni pedue ma ha dwene no ununum bia e be yini nyina afi ho amwade ho enroi Pharmacy, drugstore, chemical shop, beer, when you be at all, for 0561-088-666 and 0561-088-663.
1: Yonko, a sickle cell, emun komodimu kakra, na unim se nipa bia de. Wose umwa ochekecheke nipedue nimu na wose bibia eko ye ana bibi mko ye nioma shishi ye ana akakra na menoka say eye Ghana Institute of Clinical Genetics omono eye Sickle Cell Clinic ewo Kolibu Teaching Hospital ena ebe ye free sickle cell screening exercise edi ama mwa mwa niji hon se mwa pese mwa cheke mwa status sedi ye mwa sickle cell no status neti ye no ye babe cheke edi ama mwa free eye free intino

me onoma obefa kaswa ka no aka se obesu overhead na se kaswa overhead na se usu overhead na se afaka eko new market na kaswa obesu ADB bank usu ADB bank ya bisa Dr. Sharp obi abekiro me ba kyo se nipa ni nima oyehovu ana se new comer te se wa ntina onim ba bia Dr. Sharp on everyday bi eye adwuma consultation egusua ye 200 Ghana cedis man say timamre 200 Ghana cedis oba no abo aho for yade no ye ma wadra o je duno na otuatu anka krakra mpa kyo me ma odru kakra wana udimlika ebe kwa akoye de ebe akope bosia ba ye ma wadru mpa kyo ye ma wadru no Nyoma wo obi wo anuma num diabetes edura beye 7 years adeno etse kreasi ni ampa kwe di ne firi baby aba ye ye ne pedicure ne nase no mawre no ne yi num pa kwe fi ne be dos